sibahare kati yo sibi abado sibiata kati yo sibiata de no sibate le bose ribabado sibata le bose ki alo